Anna siya kani wa yana. Anna kidiya top kaya anna. Anna riya la yadak well. Ach ndish akin ya. Anna riya din ya awa. Agazin ya kagin iyan. Anna winit yorkin york. Anna riya kagin iyan.